0: ogenda kubeera naffe
1: paktukusinza
0: pulira oluyimbo lw'okusinza nga lugamba